yengada pawa senja vunada kadal senja unakina vore udiya valkiye niyum uruvaka unnai thedi vanda ennai niyum vittu velaga idu dhan kadala nanum maliga kadalitha naatkalai.